0: de me donu no no na me pre insira ne de ama no au ze ye wo awofo bi wo no ma akora we ni made pa so papa ne yeso obo ne pe bo se na ma me na ye ne yabo e ka ono nko no na ne ono ma me ne pe na asam no ono na ya mwo ne ye fa mwo ne nyina ama no ni okon kosi e bi ne si ye e wo look abrante na wo pre je na na ho de e ko ye no ko wi ase no e ti bon koso. Hallelujah. Mm-hmm. Sister, brother, abrante afre na ba be wura awadiem. Abaya afre na ba be wura awadiem no, e ya adwene mu adwuma eti hweniye. Hweniye. Mama utie me, papa utie me. Awadie ne ma ya wo won, e ya adwene mu adwuma. Eti se wo ahunu saade no a obeto. Ni awu. Wo soma na wo kona se wona aka. Ana wana mpe akura obrene wansi asem hwanya enabe ya nejabe ne mpe akura obrene wansi asem obebi ya anu ana emara tutuonua ya wari wana wotia wari asieno eba otie nansem se waka oh papa wazi se wazi asa tembi ya duwa beno no bose waka ensem detse makura nebe pema amena se mane unse ne papa de otan ana papa no so pe obi a opegya na akora na sonmu opegya na akora na sonmu no papa no so pe sa akora na sam se ne ono sori a wo se jare yei wena ma bi ka se mjo se uhu be ma oyɛ twa oba na je se osha no otena ne ma amenche aha otena ne ma amenche Oka lo tran ma me tran me ti aso se chese na bi aduani ti o se jare. Ana mse David we dey tell say you be so professional work in team so and can say amen.
1: Amen.
0: Oh amen.
1: Amen.
0: Na me ba yam ya brani ti no dey yan hwa sem bi wo Genesis chapter 27. Papa yam from free one am famra. Na asem po bi pa wo ho no ma me pese ye hu. Genesis chapter 27 verse 1. E dey eba no. Papa bi ya frɛ no Isaac na wo ema mren merma mienu na wo eye entafo nanso awurade asem me ati ase se entafo de nka mo ba ye kura de nka osem bu bia mo ye bom fi se enani eja tom nioma e ya de kro nanso no otan bi e ye adwuma ko ye bi anya adwuma papa da ruma betima kenka ma me wa da ruma yenko
1: mo se ngoma edikan It read you no enson.
0: Okay.
1: And you move back or aircrow.
0: Bachai.
1: What you didn't say? Jacob Ja Isaac Inshira.
0: Okay.
1: Jacob Eji Isaac Inshira.
0: Jo.
1: Was it na Isaac bo abakra? Na neniso ye no kusu kusu.
0: Okay.
2: Na uhuno abie ye.
1: Ofre neba penny iso.
0: Aha.
1: Kachre. Na se. She.
0: Mini
1: versu
0: aha
1: na ose she ma bo akra
0: okay
1: na minim mibuda
0: papa aha na me pe no ma bo akokra minim da mewo
1: wo obema
0: aha
1: ne ukuntun ko urem
0: okay
1: ko pe hanambreme
0: okay
1: verse 4
0: na
1: no a me kono duane Sadia me pe, na fabreme,
0: okay,
1: na mini, na me cra in shrau,
0: mo,
1: and sana me,
0: mo, papa was mine,
1: and so Isaac rekasa achre ne ba isono,
0: Isaac eka and some idiot son ne bano,
1: Rebecca,
0: papa wote in a saying,
1: na
0: papa to was mammy, aha, Rebecca, tea, papa, time, time and condition, a hassle. E bre no e papa e ye den na Rebecca hun se e bre bi ti sei papa no e be frɛ ne ba panyi no Isaac e be frɛ ne ba no asuma no e ye den time is very important ye ko awariye mu a emra ho hia ye pa toda o ba bi ti nga ne mi kru me onya daje ma wonya daje ma me be ma bi se me yiri nya daje ma me ane e tse se Ebrewo hiye yipa. Kos papa no. Mamine nina tina fiye bebre.